0: muskitero, bakal ka mo dyan, barato lang.
1: Day, tagpila ni muskitero mo.
0: Barato lang na, miss, tiglima ng nakapisos. Oh, muskitero dyan, buy one, take one.
1: Day, ano man itong muskitero mo man? Why ko tinulugan niya gabi, nakasulod man itong lamok man?
0: Ay, nene, kasulod ganing tao, lamok pa.
2: Ma, abaw, puwerte!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Sir Mang Kanor.
3: Oy, engineer.
2: Managpintura imong balay. O sa may mo'y kasulti.
3: Oy, ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man na? Ang gusto na ko, blue. Ganong pink man? Tingnan natin ka. Di ba hirantin ka, engineer? Ayaw pataka. Ganong pink imong ibutang na blue ang akong gusto? Dalawa, dahil kita murag hilukitin ang akong balay. Gusto na ko, blue. Dili, pink ka sa mall ka, engineer. Nagbayad ko na mo.
2: Sir Mang Kanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kulor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, bugnaw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kulor pink dire. Magkanindot sa kong balay. Kay ba umanggog ka, engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gikan sa iyang bag, gikan sa iyang planner, pati paper bag na pink na, iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuha, okay kayo. Sayang ikwanta magparipinta sa kuha niya.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: Ang tropang Uber Kwela.

0: Pre, no problema. May ito nagpangasubo ka gidaw.
1: Ang problema, gitrigin ka nagabi na lang. Kahit agabi na lang, pirmiga panguhit, misis ko.
0: Ay, no, gina problema. Pre, dami ganyan na lang pirmiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gidya pre. Tako ganyan pre, ganyan problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad, napatay na si misis, pre mo.
0: Nahay.
2: Abaw! Pwerte!

0: Paita niya itong pagkaunay. Wanay lain.
1: Na naman dahil bitoy.
0: Pamahaw, ginamos. Paniudod, damban. Panihapon, buwad, putput.
1: Kunya, kung saan ba na-diferensya na bitoy?
0: Teka nur, akong singot, parat na.
1: Ay naman.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan na to si Mang Kanor. Kuya, huwag yung mukanta ni Mang Kanor. Uy! Woo!
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo! Palagpak mo niya. Palagpak mga tete.
3: Kaya na, Mang Kanor.
0: And now, the end is near. And so I face the final curtain.
2: Saan mo na, uy, pagi? Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong gikanta.
4: Lahan na lang, patan. Kanapulo na lang, baikbal, kanta ba?
2: Uja, di masag. Magkarapuan. Arka bugaong. Bisigbo bugaong. Diris bujuke. Arka bugaong.
5: Bugaong lagi kaysa basketball pati naman sa singalong.
2: Mang Kanor, pamahasa pag mic diha. Bito, Mang Kanor. Kami bon, mukanta bon me. Bito, Mang Kanor. Kami bon, mukanta bon me.
6: Ako na ito eh. Diyo, kataon. Kataon ko ganyan, gato akong laway. Gusto mong kanta. Uy, magkantahan, irisuple. Gusto mong kanta ka ng BJS.
4: Oh, sama na eh, bugaong. Makinig si Mang Kanor, palungan na eh.
2: Oh, palungan na nina. Sama na eh. Oh, kung ingon ana man lang, undango na nato ni. Wala na yung mga nta.
6: Ay, bitaw. Ujon ko, alam. Ujon ko.
4: May ako may undang na na rin ba? May taro rin. Puros Mang Kanor mukanta.
2: Oh, good. Klaro!
0: Mau ba? Nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ng mic, ba? Oh, gusto ninyo, microphone ninyo, ha? Pagpalit mo.
2: Oy, Mang Kanor! Namanggi mo man ang ginala!
5: Manong iibot pa ni mo ng microphone?
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Wow ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mahala mo niya. I did it. My way!
7: Mang Kanor!

0: Babes, ano man yung exam mo man? 0/100? Puro manisala.
1: Kabalo ka, babes. Ikaw lang yung insakto sa akon kabuhi.
0: Ulo mo, naton, wala ka gidiguro may nabalaan.
2: Abaw! Puwerte!

0: Good morning, sir. Ano pong order nyo?
1: Sarong lard na burger. Buda, sarong lard na soft drink.
0: Dito nyo po ba kakainin, sir?
1: Pwedeng sa lamay sana-sana na makasupog balkong digdi. May nakapila pa sa likod.
0: Sa table ho? Ayun yun po bang sa plato para di baboy tignan?
2: M.O.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sa mayato?
2: Tama-tama, dude. Baligyan na akong kotse ba? Balita na lang na eh. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagin kayo na ako na.
0: Ikaw na mong kotse. Daga kay priority. Gikarga na. Mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka?
0: Una, kanay mong kotse. Napag-kinsig ang bukukuk na muyo. Ibuha na lang na mong kotse.
2: Ilam na, Mang Kanor. Kusog ro ba kay ka manghulaman, ha? Inundong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di magihulaman. Nireklamo ko. Niya karon, imunuling saway-saway yun. Mamakay utang kabubuton, Mang Kanor.
0: Madamay, nasukod sa putot. Dili ang ako, Gigon. Wapo kay na mong kutsi.
2: Yes.
0: Kanang imong kutsi nga nayo ko. Okay kay na, at least, bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay mong kutsi to, iwat ni mo. Balag magbaktas ko kaysa ka na di mo andar. Ayos, walay tao. Higayon na ako makapangawat karon. Ay.
3: Kinsa na?
0: Ngaw, ereng ninoy.
3: Si!
0: Padabay.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Ginoo ko, oy gikilig magayon kay kodong. Oy pangalan palang bito ni Mudong, gikilig na kodong. Unsa kag magkaapelido na tanoy?
1: Ana.
2: Sal-salong pang fiesta.
3: More sa tanghali.

0: pre, huwag ka na tinago sa akin, pre. Balaan ko na pinamber sa ATM mo.
1: Pre, hindi ka ginakabalo kay secret ko na. Pero sa toon lang, pre, balaan mo gidman. Ano, be?
0: Sisew, pre. Kita ko na mo. Apat ka astares.
2: Abaw! Perte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Uma

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungkol nagapangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?
4: Subo na ng subo.
5: Sa lunch break na palong-palo.
6: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
4: More!
7: Sa tanghali!
8: More!
7: Sa tanghali!

0: Paringes, permeka na sanang mintis. Permina.
1: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali.

0: pre, kisa may magduwa karon sa championship sa PBA?
1: Ay, hini Brazen Kings man kanor.
0: Hini Brazen Kings? Ah, okay kayo. Uya, usa may kontra.
1: Bangkiruan Bulls,
0: padamay.
2: Sing sarap ng adobong siksik sa Ricardo. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Or sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
3: Araw-araw, piyesta sa M.O.O.
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R. My only radio.

0: Basta bitaw kauban ta kadung, katulgon gineng kayo ko ba? Mau ba? Ngano, boring day ko day? Dili man, lami manggon magpahuway kung ikaw ang akong abay. Ay!
1: Ana!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Unsay sigayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay senyorita kay restong panimalay. Mabay nakipuyo, mura pa yun og senyora. Way trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako manang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya diniha, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na siya kahugasan ng plato diha. Mabagay siya kapanglimpyo, kapanilihigan ng salog. May panagkuha na lang siya katabang. Kaya mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mo katabang. Naamoy ikabayan? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko lang naon, di ba?
0: Ah, mandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ang bairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor. Nang guna mang gani day na si mama. Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Unya mo yung kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit abang gani ko sa mga mananap.
0: Purbeda niya ko gangan. Pagkabutan yun. Kanong kitkiton makas mananap mga mananap ang bugang dako. Karon na ko. Mangunay din yung mananap po ka ng kauli. Mauni ako gangan. Buutan na. Wapa pa. Ma, pasalamat yung kong anak ka din sa mo. Kay kung dili tungod ni mo, po'y anatagbitin dire tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ano ba? Aro magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukom sa bitin nga, nahadlog na mang bitin sa daong sa kungugangan.
3: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kadong. Noodles kadong no.
1: Unsay noodles?
0: Kuan manggod basta naa ka kay Lucky Me.
2: Ana.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Kanor, tara, ulay na ta. Mano magtugtog atong banda. Murag asama ka mo sabay.
0: Ah, una lang mo kay dire na ko sabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Alin na dire, Mang Kanor. Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay mo hits na ko dire. Okay ba?
4: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Oy, una na mi guli. Tara, tara.
5: Una na mi.
3: Tara na, Mang Kanor. Let's go.

0: Nanay taxi. Murag sila kanor na gid ni ba.
1: Oh, uya eh. Git. Grabe kape kay magiglan makaskas og gitara ba.
2: Di ako sa drum nga nay, kape nga kung kamo.
3: Asa ka nitong sunod tugtog bay?
0: Uy,
2: sa oriental.
0: Kamo ra lagi.
1: Layo pud.
0: Asa man akong bana? Asa ni si Kanor?
1: Si Kanor,
4: kuan kanang
2: ana, mara ako.
3: Ana, sunod, sunod.
1: Nasa likod, nasa likod.
0: Asa man mo?
1: Kagana ko. Nalabog ka.
0: Kinsa mo ning sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
5: Next time ulit, Mang Kanor!
6: Salamat kayo sa ride! Sunod na po mo hit sa pugko ninyo. Bye-bye!
5: Bye, Mang Kanor!
6: Goodbye!
0: Goodbye, di ay, ha?
6: Panamay, si Darling.
0: Bantog ra, wala ka nang sabay si mong kabanda sa taxi?
6: Okay.
0: Kay dinhi ka mang hit sa mga babae. Ali, diri, chicks a darit kay ka, ha?
6: Okay.
0: Ikaw, ha? Sunto ko, takas!
6: Okay.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded pa ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Out of order. Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo ipagamit. Kabalo mong kaniharanay mo sulimbanga kung matakay. Muaksyon na gubirte. Mugnaw na kay kong singot, di ko ninyo pagamiton rin sa CR. Kesa may how-how din eh, kinsa?
1: Bawal lagi, bahala ka ay!
2: Bawal lagi, Mang Kanor!
0: Walay bawal-bawal sa army, badyakan ko ni Kasilya sila na. Pandamay, si Kapitan.
3: Bastos kayong dako, Kanor!
0: Ay, kapay nga daw ni mo, Kap.
3: Kabalo kang nagpabuhagay ko sa kundibate, dire. Ewan ko si Kaya nagsira.
0: Kap, relax lang. Kami tugar, kalma. Ano na, Kap? Ni ako din din. Kaispehan ko ng ok-ok din sa CR sa barangay hall.
3: Ok-ok si mong kagaral. Wadyo kay batasan, Kanor.
0: Ispehan ko na, anya.
3: Kanang ako may mong ispirehan.
0: Mura man po kang nag-ukok-ukok ka. Ay, nag-ukok-ukok. Nayukok may kamang sa ibong now. Laga na kumala ka niya.
3: Kanor!
4: More music, more variety.
5: Nakaka-relax to the max.
6: Whoa.
5: Let's get it on.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Tay kanor, atagi kog dot mi. Atagi kog dot ba.
1: Ay, bitay. Usay dot. Usay dot. Tiguwang nakabata ka. Dot lang yapon. Wako ilay kwarta. Oh, diyaw.
0: Pina man atay.
1: Oh, diyay pitot.
0: Sumali oy.
2: Pang maramihan. Saga sa tugtugan.
3: Let's get it on.
2: More sa hapon.
4: I belong to them.

0: nga panawagan ang nagpalugpok sang super lolo sa iya kamot. Ang super lolo, ara pa, ang kamot mo, wala na.
1: Wow! Puwerte!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ikaw dong ba? Gusto na yung taka pa uliton ba? Gusto ko na maglagot yung kasako ba?
1: Ha? Huwag makagibuhat. Ano maglagot man ko?
0: Maubitaw. Gusto ko nga palaguton taka para at least mo patol ka na ako.
2: Ay! Ana!
3: More hits, more fun, back to back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Tumubirada, danlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Sayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Hi, Miss.
0: Uy, Mang Kanor, naanag ka.
2: Ang siyempre, kinago ka, Miss Beautiful. Unsa ganito yung ngalan ni mo?
0: Ikaw dyan, Mang Kanor, ba nakalimot na ka? Si Angel ko, uy.
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidiniki. Kakita man kong Angel.
0: Uy, nana po na si Mang Kanor, Jami. Ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
0: Ako? Single ug available. Nga naman, Mang Kanor?
2: Pareho dahi ka. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
0: Nga naman, Mang Kanor, naakay car? Kay sugtunti ka kung naakay car.
2: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
0: Oh,
2: dili na ni disusi. Postmoto na na yung start day na. Naka-sidecar pa ni akong car. Bago kay bags.
0: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murag imong paa, Angel. Parehas na kahamis.
0: Ay, Kanor! Nangadarin tabog ka din, ha?
2: Padamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling!
0: Asawa? Aba pa lang mag-single ka, Mang Kanor? Ay, Kanor! I-plaster na niya ako mga ipakumpra, oh!
2: Yes, darling! Ako na nang isakay sa tong car.
0: Aha? Car?
2: Kanade, piki na. Shortcut sa kariton, di car.
0: Baka ka pa ka, Mang Kanor? Uy, aba pa lang kung naakay car. Kariton man, di ay. Ni ang pariya ako na ipuspos ni ma.
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa sulod sa classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborcio.
2: Ma'am, huwag takokmaan kung sino si Jose Rizal, ma'am. Sino tanaran?
1: Tikaw, Tukmol. Sino si Jose Rizal?
3: Manihis, kumantakan. Sino, tanara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw, Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
0: Si Jose Rizal, ma'am? Di, base sa piyak na siya ng seksyon niya, ma'am.
1: Ay, abaw! Fuerte!

0: Mang Kanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaw pat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wala mo pala yasa.
1: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas dako pag income sa lima.
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
3: Mix of rock. Mix of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: kaunti ka pa yung muna ko yung libo. Pwede na kayo ka mag-concert.
1: Mao ba, magka-North, tinood ka?
0: Lagi, di ba, Tot?
1: Kanin mong tingog nga na, mga husky-husky, mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
1: Uy, magka-North, nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, magka-North? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, Tot?
1: Oo, huwag makisanig yung magka-North na haud ka ini.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
1: Maayo na, magka-North. Pero, di ka tamalogia na, magka-North? Magpagula o budget?
0: Hindi lagi ka malugi, kay mabawi na to na, di ba, Tot?
1: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na, kaming bahala sa iyo.
1: Approved!

0: 도레미. 어, 뭐지라니?
1: 엘토로 레디나가. 레디나가 세무군 책도가론.
0: 안담 나고 망가노. 가로나 주니. 페로 글바안 먹고 망가노. 어이.
1: 아유 그발아까. 마스케 나 망가 시카트 나 망가. Artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo?
0: Maba, Makanor. Basta kay mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka ba laka? Tuan na rito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungkol sa kapuno.
2: Makanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan di ko ba? Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo. Sige. Ready.
0: Salamat, Makanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Mauna Goodney.
3: This year's
0: Mauna Goodney, akong pangalap ng mga concert.
3: Artist.
0: Maggawas ako.
3: El Turo!
0: Ah! Oh, may tao! Makanor! Asa ba mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym! Ingon mo makakwarta ta! May tao!
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami dahil yung duhan ni Putot. Kami dahil yung Ujes.
0: Yes!
4: Sige, kanta na kisayang kayong lights and sound.
0: Magkalol!
1: Ipadayo lang na yung concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talking mo! Jim Gali, why tao?

0: basi badala kwa nama jini na dimo kusana kwa mbe harina.
1: Oh, hello, isa ako ka jini. Kang kumo nga ikaw nakamukha sa akin sa butilya, i-grant ko kung ano nga wish mo.
0: Jini, gusto ko taning ka magwapo nang pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual bla?
1: Ati sige. Buksin na lang ang butilya kay mamalik na nakusulod. Daw hindi ko ginakaya ay mo wish.
2: Abaw! Pwerte!
3: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into a-

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Doang kaktus ka, doang? Ngano na kaktus naman po ko? Kay bahalak agwantahon na kung masakitan ko, doang. Basta kay magakos lang taka.
2: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, umpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama kag gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Nagtigin akong asawa. Ako pa'y pati manaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumara sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurkurong. Mura manig na og eksorsisi mga akong ugangan.
2: Kanor, mo na ba ni?
0: Tumarang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom na muna ako. Murag na huwag tangag akong kalintura.
0: Siyempre ba, parang una sa ibuha.
2: Nagbag-o na dyan ka, Kanor. Palangga na gina'y kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, mo aksyon naman kong tuktugaok. Kanor, usap mo itong imong gipainom sa akong katambay.
0: Damay, akong gangan. Ma, mapampahalagsik yun na sa imong lawas. Matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik oroy ko. Pero nga nung mura naman kong mutok, bak.
0: Ma, di na mo kabunod na parang kabuman. Nagipatuman si kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw na ulian na ka.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dapat nag-agparty-party. Ay, nagiti babae mabuting dan wala dyan number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Right, so the JCR. Anya number mo ko na. Maminduag mo din nga natirgas.
3: Right.
4: Music. Bubble Max.
5: Ow. Or the Kapi Express.
4: Sit back, relax. More sa Kapi Express.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Miss! Babaklagan ni ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
2: Ti ano sir, putson ko pa ni?
1: Hindi na lang guro kay amo naman na siya maputos ang akon nga gift.
2: Ay abaw, puwerte!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: go.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Okay, sir! Unsa may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alon.
4: Mangkanor, kabalo na ka. Kanang pinapugi kayo. Kanang daggan kay chicks, may ibog na ko.
3: Sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako imong gupit. Kanor is my name ko, yoki ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir. Nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko. Kay baon ako magupit yung buhok.
4: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
3: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir. Aigluhag, sir. Aigluhag. Okay. Dugo ka ba, sir? Dugo. Oop. Hangad, hangad. Oop, lingi sa wala. Papugihon dito kag bayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
2: Hi, Mangkanor.
3: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid. Beautiful girl. Ay, pagkahamis niyo siya pa.
4: Ay, Mangkanor! Anong napahak mo na akong gupit?
3: Madamay, napahak ang iyang alot.
4: Tarungan naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awara ko na, oh, bigyan na ka rin ba? Na.
3: Ay, sir, ako'y bahala na, sir. Tiwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa, mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro, pati inyong gupit, kalukalay kayo.
4: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad ba akong tarong, ha? Na, sumbago na ka rin.
3: Sir! Oh, tayo, so time naman na. Oh. Ah, pareho na magupit ni Bong Navarro.
4: Tuod, no? Ano, galinga din mo magupit, Mang Kanoroy. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong si Inday Siriaka.
3: Oh, tama, Juga. Di man siya kanaw ni Bong Navarro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.
5: More Sakabi Express.
6: More Sakabi Express.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Sir, nga agi na tulok-tulok mo lang ng kape mo, aw. Duwala mo man na giniinom?
2: May ginapangita lang ko, Daya.
1: Ginapangita? Ano ginapangita mo, da, sir, aw?
2: Ginapangita ko, di miss, ang libre nga kalamay. At ano, ablaw, may nakasulat. Sugar-free.
1: Abaw! Perte!
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Sus dong oy, nabagsak na pong ko sa exam dong ba?
1: Basinwa ka nagtuon.
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy. Unsaon manggod. Perminti lang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!

0: Lalaki na gid ang akong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. O dada, unsa may balak ni mong itanong sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa! Flowers! Madami flowers!
0: Madaman!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumo, birada! Anong masaok ka?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay Dinio, basig ma-hold up ta!
2: Ay sus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na Dinio, bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo natong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!

0: damay. Kudapir. Maaskig daw.
1: Ambilin yung pitaka. Ambilin yung cellphone. Padali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan.
2: Kunor, ihihatag na lang na para di tamo duslakan.
0: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Kudapir.
1: Ay, nasigyaw-yaw niya. Ihatag na, dali na.
0: Relax lang, Mr. Rapper. Oh, niyay akong pitaka, niyay akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo sa usa ka kondisyon.
1: Ha? Usa kondisyon?
0: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
2: Ha? Kanur ba? Nausa man ka, ano imo mo ko ihatag?
0: Basta, mo na akong kondisyon.
1: Ha? Apilo mong asawa? Dekoy!
0: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ng pitakang cellphone, apila ang akong asawa. Deal or no deal?
1: No deal? Imuhanan na imong asawa. Kala ka niya, di na lang ko manulis.
0: Ay, Mr. Rappel, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monong tatu chance nga makalikawas ng tako.
2: Sayang, di ay hak. Nga nung imo man ko ipahold ako, kapil.
0: Agay, dali. Wala, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali. Agay, dali

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Nang, pwede ka ulam, kaldero? Matigang nani kami, hiwara pa kami kay Yapon.
2: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan. At tumanto ang bata akong babae ah.
3: Para magpurtahan ako kaladlukan ba?
1: Ne, ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
2: Ay, nagano-ano kay mo ya bordagol man? Ma, si bordigolo? Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na. Naklisensya na na sakon. Ay, above 40?

0: Ne, rumdo mga nga ne. Basta halaba ang bitis, bihira magmintis.
1: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
2: Para lamang ABC.
1: Music so right.
2: More Sagabi.
1: Just the way it should be. More Sagabi.

0: ako, si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na, goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalamang kapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imagikawa ko, baboy!
0: Kasa, ayaw pa takal pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor! Kamalong ko! Imagikawa ko, baboy!
0: Wala lang yan. Sige, patakal pamasagil. Pinaya yung tingong kay mauwaw tas ligan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba? Wow! Imong gikawa kong baboy!
0: Malalagay ko ng guha to imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi man?
2: Oh! Nakabuhi! Huwag ka malungkong yung ikaw ni kuha! Naghala na kakitaan, Mang Kanor!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Tekenor! Tekenor!
2: Oh, Bitoy!
1: Tekenor, kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
2: Ah, kasayon, anak. Kabalo kayo.
1: Amaw ba? Niyang report card sa mong eskwilaan tayo. Piyo nga imong mata, o niya, pirmahe dayon.
2: Panamay!

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ay, to! Nga do, bad trip ka, oh.
1: Grabe, bisunggod. Sang utod ko, bisakon mo.
0: Ay, nga man.
1: Ilipatan ko, bipre nga. Birthday na gali subong adlaw.
0: Ah, amulang gid na. Grabe, gisunggod, yasi mo. Ano malain daw?
1: Malain, gipre, eh. Kiti, kapid kami mo.
0: Abaw! Puwerte!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, pirmi ka nga. Pirmi na!
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, alay na ko dali, Lito. Pasaylo ako ba? Nagbago na mga ko ba? So good ka ron ba? Di nagyunta ka insultuhon ba?
0: Okay ra kay Chip. Dawat man ako ng permintir ako na may insultuhon matagbuntag.
1: Mobit ako lagi nga. Nangayag ko pasaylo ni mo yun. Kaya usahay, init lang ang ulo matagbuntag ba? Busa, so good ka ron ba? Matag-anin ako diri, di nagyunta ka insultuhon.
0: So good bud karong adlaw, ah. Di na nakuluwaan ni mong kape.
2: Ana!

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kamutira!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Brad, dili kita magaway. Pareha sa gud ta mga tao, dili gud ta mga unggoy.
1: Tama pito mang kanurno.
0: Oh, dili saging kaon moy.
1: Salamat gor.
2: Mga brother.
0: Padamay, akaliwas.
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Puti pa ang unan, inaakap. Ikaw!
1: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kano! Mata na! Mga tulog ta! Kanor ba?
3: Yes, darling. Pagdamay kapoy mo juga ko. Huwag mo juga kaya ni rin, darling. Di ba dalag peace na? Peace, peace lang. Sa di ba kaya kapoy kay ko, darling?
2: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. El Nino na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
3: Darling, katulog na lang na, ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
1: Ang sama git, Kanor? Magpapugos pa git ka?
3: Pandamay, nasuko na ako, asawa.
1: Ang sama, mata ka o mata ka din, ha?
3: Darling, kikapoy lagi ang taon ko. Maluoy pong kakapoy ka sa construction. Naghagay kong giyasang simento, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ikan muntag hantong hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
1: Ah, di kinay ka mo matakanura ka, ha? Sakyan na kami.
3: Agay.
1: Ya, tik.
3: Wala na lang, panayon na lang kay hapit na finish line. Una-una

0: Juan, luay-luay sa dinuguan. Permina!
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

You're listening to More Sa Favorites on MOR. More Sagabi.

0: Ano na siya ang Ten Commandments, man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti, kay, damo pa na balaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jeanne. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Ay, ganong naghilakbang ka?
2: Nakapasarmang ko ka sa test, Tay Kanor.
1: Ay, ayos, kabraytso di mo. Proud ka ko. Unsa man ang subject?
2: Pregnancy test, Tay.
1: Pagpuyo na, punso.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
2: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Tagay pa, sir.
4: Boss Panur, inom na ba kayo? Ako libre sa'yo mo karoon.
5: Boss, pasa siguro ko anong inom, boss.
4: Uy, pas-pas na rin. Miga, pasata na.
3: Mangkanor, shot pa ba?
5: Maluya dyan ko, ane. Basta strawberry ang pahubot. Maluya dyan ko.
3: Ay, sige, uy. Hungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
5: Ah, klabi. Klabi siya chicharong bulaklak. Kagumgum dyan kayo.
4: Shot pa,
5: dari. Sige, mag-vibrate ako cellphone. Sa mukha po nilang panawag. Uy, silent again ako. Panamay, ang akong asawa.
3: Mang Kanor, unya na na ba?
5: Kadali lang, kaya ang akong asawa nanawag.
6: Hoy, Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
5: Yes, darling. Pasensya na kadali kay birthday, mago ni Busing. Magpaihaw, mago siyang baboy. Muna nga, pasibuntag na dyan ko makaulian eh.
6: Unsay buntag?
5: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
6: Ah, mau ba? Mag-ihaw mo baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturein ang baboy. Unya, ipiyam sa kuha. Karon dayon. Nasaan ako, ha? Karon na.
5: Ah, yes, darling. Pandamay, asa man ko mangitag baboy nga picturean nga. Alas 12 na mas ko nga gabi eh.
3: Mang Kanor, dali na diriba.
5: Kaysa ka nanawag na po na akong asawa, pandami.
3: Oh, Kanor!
5: Hello?
6: Kanor, asa naman ang picture sa baboy?
5: Darling, di-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun. Si Chabad niya, si Chabad niya.
6: Kinsa man na? Kinsa man ang diha? Abi ba na akong baboy inyong iihaw? Bahay na po ba, ha?
3: Kanor!
6: Pastay lang yung kapaguli, ikaw kita kong ihawon ba?
5: Nalagay babae din, darling, bro. Anay niya, babaeng baboy niya. Bulin ako, darling, bulin ako.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Bes, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na ginapasakitan sa imo amigo, pero habang gihapon ang imo nga pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?
5: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
8: Tayo

0: Hugot pa more.
1: Ano ako, sinampay? You always keep me hanging.
2: Hugot pa more.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy. Take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: ginapanawagan ang nanawagan nga ang imo panawagan na panawagan na.
1: Wow! Puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa Magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: padre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
1: Mangkanor, sa taas ta, kahimuon ang kalapati.
0: Abaw ba? Kaning akong asawa na gumangkain eh. Itong pagyon, asa man ibutang?
1: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
0: Padamay!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 naman ito nga gabi. Mangihisa ko bikiyo, dugay ko. Paitaning naku kay itong balay o hindi ang CR na sa gawas. Yun na pa. Murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay. Murag na itaw. Hinahinay ko kukoy din. Tinood yun na itong gingon sa mong silingan nga. Tao ani nga mong ipoyan nga balay. Dalawa na ba kayo ko ani? Di ko mapadala. Tora, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalka kay buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko bunalan tikang silito kong. Ani ana? Bunalan tikang silito kong ani?
2: Kandar!
0: Pandamay, ang ako man ang ugangan. Mura magugnaog-ungo, yun.
2: Master, yung kaya kanura ka. Kamu na ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Kaya ibunalan ko na mong saligto ko. Nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa din yung maginima daning bisang ibarangay ng naungan din.
2: Ay, ima pa yung gilapdas ka silig. Nagkalapok pa yan.
0: Hindi na lapok, ma. Nanilikos ko lang ang baboy.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: random yan. Dahil takamailing na magparaburo bakla, ha?
1: Pako man tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig.
1: Mama? Mama? Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Tiyay, tiyay, mabakal ko kalamay.
1: Ah, oh, ari ang kalamay.
0: Ay, tiyay nga may ngalan nga asin, ha?
1: Shhh, hipos lang. Kay, kininto po lang ang subay. Kay para, abi ah, asin.
2: Abaw!
1: Perte!
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman.

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko. Sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
2: Excited?
1: Excited? Why not?
3: M.O.R. For life!
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkano! Ano yan akong report?
3: Report? Ano mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag ni mo, ana? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka mag-college do. Mura magkagawa na human. Waka ka graduate. Tanawan ang imong in-Englishan, ana. Tama, magunda. Pataka lang yun ka ba? Tugay na kasapa, baki lang gihapon.
2: Di man ako nagbuhat, ani sir, si Bosman.
3: Boba, mauna'y dapat na report, o tanawa. Tindot kayo, kanang mga rong spelling, lanad mo ko na si boss nga mag-text, pinasortcut ng tirada. Mauna'y report, manisundo ko ni mo. Sunod magbuhat yung report, mauna'y mo ko ang base. Sabot ka.
2: Oo, sir.
3: Si boss din nagbuhatan eh. O, magkaniigudaan. Mauna'y saktong report, haom ka isa kung gusto. Okay, di kayo si boss mabuhat yung report ba?
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Ay, ay, ay, love it.
1: I love it.
0: I love it.
2: Barigoy, sabi bakla ka raw. Di ah, sino may sabi niyan? Gusto mo, sabunutan ko ah.
0: I love it.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Hindi tungod pinayaan ka, mabitter ka na dason. Sa trot lang, ano ka? Tawo o amargoso?
5: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes.
5: Aba, in the mood sa duty ah.
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Good day, sir. Do you want a drink, sir?
1: Okay. What are my choices, miss?
0: Yes or no, sir?
2: Aba! Fuerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Murag yung kagkabayo ba? Ah, inga nagyong kapangit? Dili oy, kanamagong mag-ubanta. Ang akong kasing-kasing o paminaw. Tigidig, tigidig, tigidig.
1: Anak!

0: over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
2: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, gigutom na yung ko. Kakaon yun na yung ko. Itong akong gibring house ka humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniunto. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nang itabunan sa lamisa? Naaaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iring. Asa naman itong humba din eh. Madamay gigutom na rama ko. Bantay na ginimakitaan na yun ako ng tagtangagan ng kaonan akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ko yun ang ba-ba na.
1: Kung sa'y pilpilo ni mong kanor, ako'y nagkaon at mong humba. Nga naman, palag ka?
2: Darling, para yun to sa'y mong hamaw, nag-ibring house ako to spista. Kaya ako itong idalit ni mo, kaya bawal ba'y ako ng humba at mahiwi akong ba-ba? Mauna para yun to sa'y mong darling. Para yung mong ba-ba may mahiwi. Madabay kagutom na kayo ko. Ay, busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibili itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
3: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Siyempre, nung mayaman pa kami, nagkakamay kaming kumain. Ngayong mahirap na kami, nagkukutsara na. Oh, baliktad yata. Mahirap kamayan ang lugaw, pre.
1: Abaw! Puwerte!

0: Ginoo ko ani dong. Uy, makalagot na gid ni ba. Pagaw nagyugay ni akong kasing-kasing. Napagaw ano man? Alang sige singgit sa imong pangalan.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ang birada, nanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo taga-kwarta, ha? Pwes, kinimong mga lahas, iprinda ko de.

0: prenda dali. Dili oy. Dalon ko di dito kay ipatubog ko de. Kay basig peke oray ning imong gipalit nga lahas.
1: Ah, ningyot, imuha ginang iprenda. Nasuko ka kay wata ka ginahatagan og kwarta. Ako nga lahas imong pahimungtan.
0: Dali, bisag di ko nimot sa kwarta. Okay, rakay na skuha. Ako ning ipacheck sa punsap kung tinuod ba gini mong alahas. Kibasin nun yung pansi lang eh. Labi na ni imong Arios. Katol kayo is dunggan. Basin kagiron imong dunggan madugay. Imuna na ito kakapalangganan, Ling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yung kaham. Na!
0: May nalang yun na kalusod ko. Kwanta na tato. Lagot yung kakasawahan ka. Baka malusad yung kunimong kadugayan.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot na more!
4: Train to Busan. Yung train na to kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Busan.
5: Hugot na more!
6: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.
7: My only radio.
8: Ready ka na ba?
9: Ready na!
10: Ready, set, more! Ready, set, more!
8: My only radio.

0: Bangag Hill Inland Resort para makarelax kag makasinadya kaupod ang pamilya kag barkada. May malapad nga mga function rooms kag cottages para sa tanan nga yara na hamtang sa tunga sang katubuhan. May swimming pool para sa dalagko kag sa mga kabataan nga may artificial nga balon. Ipo-ipo kag tidal wave o kung tsunami. Bangag Hill Inland Resort. Yara man ang Amon Mini Zoo nga puno sang kasapatan katulad sang bitik, bagsat, dapaw, insik-insik, laguring, umbok kag katsuri. Bangag Hill Inland Resort ang may pinakamalaba nga zip line sa tanan. Tungod ang kable sini nagaangot sa tanan nga poste sang Peko, Eleco 3, Eleco 2, Eleco 1 kag nagasugpon pa sa mga poste sang Anteco, Akelco kag Sineco sa Negros. Bangag Hill Inland Resort, an experience you won't forget. Magtawag lang sa amon receptionist nga Lipong kag indi makabati.
1: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkano!
3: Oy, Tot!
2: Bisihan mo na! Ay, picture-picture man! Picture-picturean, maligin mo ng sakinan.
3: Tanawa ng picture sa sakinan, no? Tanawa niya akong cellphone, no? Tanawa. Guwapo kayo, no?
2: Kapuhaan naman ka, Noroy. Litis model na ba?
3: Unsa pa, ako agin ng gitiguman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagade sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
2: Surtihan mo, man ka, Noroy.
3: Mau gani, kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigumpog ka.
2: Pero di ba kung ka-afford na naman ka nun, mahal, mangkaya na.
3: Kaya-kaya ni Muni, basta magtigom lang ka. Pandamay, pilarga ang sakyan na.
2: Mangkanur, abay ba na akong imuha na? Nilarga man naging imong sakyanan.
3: Ningong balik ko ka sakyanan ng ako ah. Akong pasabot, kaning cellphone, nindot kay kamera, nindot kay kuha, klaro kayong sakyanan. Muni akong gitigoman, sa sunod, kato na pong sakyanan ng akong tigoman.

0: dung. Pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, ha?
1: Sa malumos? Kamulong ko mulang, uy.
0: Na, basing malumos ka sa akong gugmani mo ba?
2: Ay! Ana!